hajatiwe ya hugama antitani naruba yenze na mumanyira chitegeza nti bafu na kasaya na baku watakana fawo mulembe guno tuwa kufumba juwiri mumiyake hiviri kuwanga tuino kuwanga wanga kunji tuine vitutawanya vinji vituluhoza nti bigenda kutelela mkasera nku so mpisa chi omufumo zate kidu kwa izamu ili mune awalan ayi yatazaya na kula wahidin minazawujeni lil akhar buli omu mkubabili ye undile mune ye kulidiko kumune ye yonji ili mune alabike bulunji ili mune gumunango mwami ampuliriza tehitekeza nitu mwami ateke doko mchafu kubayo zemwe jari nusango mwami osanga omuntu nga ye wasanga watu ula ne bamubuuza nti ki nti anti ayoza wali oyo munno yadde wali ayoza naye omulimu gw'omukulu si gwa kwoza ngoye zo subeera muntu ayeyonja alabika obulungi pannange twambale obuwoowo pannange tusenye pannange tukolole pannange tulabike bulungi omwami alabike bulungi eri mukyala we ng'omukyala we lwamulaba alabanga ddala nti gwe nnamba emu era gwe nnamba bbiri ate gwe nnamba azembayo wegamba nga buli wayagala okuteekawo ojawo nawe omukyala bw'otyo weeyonje labika bulungi eri omwami wo nga buli wakuteeka alaba ng'ojawo aleme kuwanka wanka aleme kulabayo birala biyinza mubuzaabuza eyo nno neeyisa nnungi eri omwami eri mukyala we oba eri omukyala eri omwami we munnange tukisobole tukyetaagisa ssente tekyetaagisa ssente bannange okwewunda tekitegeeza nti olina okubaako kyolina nga kinene nnyo nti anti wagamba abo abalina ssente ng'asobola okugula zi perfumes ng'asobola okugula engoye empya ng'asobola okubeera mu nnyumba nga etemagana nga mukere nga no mu busobozi obwo olina obwo bwennyini mw'oyinza okulabikira obulungi eri munno n'akulaba nga kyekyo kyekyo weba mwampuliriza omulungi weba otambula oyambala akaleega oyambala akaki ng'otambula lwaki tukambala ng'oli waka bw'oba otambula weekolako n'okola otumwa n'okola otusige n'okola akaviiri n'okola otwala n'okola buli kibuka makeup obwo obukolerane bw'oba otambula lwaki tokolera omuntu onalina kusanga ng'olinga muzungu ampuliriza omulungi mpisa mu mpisa ez'abafumbo buli oba okwekolako eri munno okulabika obulungi eri munno oyo kubanga omuntu oyo yasinga okuba omulungi eri abalala bonna abo boolaba mu kkubo boolaba abalala boolaba tebalina kye bali okugyako n'amanyi bw'osula amanyi bw'oyambala amanyi bw'olya amanyi ne bw'obeera empisa nnamba emu eyokubiri ala zawuji ayahrisa ala sunani lfitra omwami oteekeddwa okufaayo ennyo ku mpisa ezo ez'obubumbwa zeezirowa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza n'atutegeeza n'atugamba nti tulina ebintu bitaano bya bubumbwa era ate ebintu ebiri sunna era ebintu ebirungi naye ate bibiba bitubaddeko tulina obituukiriza okubiyonja empisa ez'obubumba zeziriwa oba ebyobubumba bibiriwa alkhitaanu okukomolebwa oba okutayirirwa bannange kati olwaleero n'abatali basiraamu bakiraba mbu abasawo babagamba naye nga si basawo kino kya bubumba ate kya bulamu okubeera nti otayirirwa naye mulimu abasiraamu tusuubira naye tetumanyi nnyo nnyo naye tulowooza nti mulimu abamu mbu bakyali basiraamu naye nga tebannatayirirwa tebannakomolebwa bannange oba tokomoleddwa ng'omwami ebizibu bingi by'ofuna n'ebirungi bingi ebikuyitako mu mbeera z'abafumbo ng'abafumbo obulamu bungi obusanyusa obw'okuyitako olw'ensonga nti olinako ekitali kituukirivu ku ggwe ekitakusobozesa kutuuka wewalibadde otuuka so ggwe munnange omwami ampuliriza beera tiweekolako mu mbeera ez'okutayirwa obeere nti otayirirwa embeera ey'okubiri yennyininnyini mu mpisa ey'okubiri mu sunna nga zabubumbwa al istihdaadu omwami okubeera nti ofuna akamweno oba ofuna akasheeva ampuliriza omulungi ffenna buli lwetukula n'enkola naawe n'okula mulimu ebitundu ebimu nga tebirabibwa kwetuyita ebyensonyi nga allahu subhanahu wataala nga boolaba ekitundu ekirabibwako bwe kifaanana n'ekitundu ekyo nakyo ekitalabibwako bwe kifaanana katonda abeera akimezaako enviiri oba omutunta oba nekifuna enviiri nga size eza bulijjo so tukubirizibwa ffenna okubeera nga tuzejjako togamba nti nze ndaba ndi musajja wanzi wemba ndi musajja nze ndabika ne wemba nga nzirina era nze nsigala ndabika kuba omusajja ye asigala alabika naye nanti omukyala ayinza obutalabika amukulu ampuliriza ekyo okimanyi kyentegeeza tekitegeeza nti okulabikako tekikufuula tekikugjaako kubanga
enviri zizi chakuliko na wachitu banda yutufunua umweno tuwekoleko tulabike bulungi edi wanafi eyo nongola ya mbaka Muhammad.

0: kugenda naingiza abana train.
1: Oli yali alowooza ajavuga nyo basi era ayongera mu kakaliro ng'alaba eringa eje wala.
0: Bannange mutuyambe nnyo nnyo nnyo. Mutwale mulonde ba driver abavugira ku nguudo. Abana babagenda jinja. Nonya coast ezidde jinja.
1: Yes.
0: Nonya coast ezidde jinja. Kubanga yaba amanyi bulungi oluguudo olunalaga mbu wano waliwo kino, wano waliwo ekinnya, wano waliwo abasirikale, wano waliwo kino. Naye ebyokumala galonderera coast ze musanze wonna ne mulusobe ne muleeta olwokubanga mu mwagala okufiisa akasente. Bannange mutuyambe abaana b'abantu bakwawo. Omuzo otumira otya olwazi?
1: Yabadde asumagedde oba?
0: Oba yabadde asumagedde? Otumira otya olwazi? Bannange mutuyambe abantu abatamanyi wakati eri ku CP Falls zemanyi waliwo wali akakkirira wekati akaserengeta akakakkirira omusajja waba talina bumanyirivu mu
1: mmotoka atambula ye n'ekiro
0: ate
1: mutambula ekiro
0: abantu kibatwaze wali eyo kiki
1: okulambula tewali buzibu kujja era babasema wano sente nyingi batwala wano ku gundigundi wano abali wano nga mukayana
0: abaana mubaleete wano masengere abaana mubatwale wali
1: eri balina olambulayo naye tebalina tambula kiro aye tebatambulira mu basi emu bonna abaana mubawe emotoka entono
2: esamusamubana
0: abavuga bano kyovula banze nebaza ebitongole nga action aid bo balina etteeka eryabo kasaziwera 11 Nyobo da Kampala togenda. Motoka togivuga.
1: Kale kabenje kabwe misana tukutugambe
0: ya bendo
1: razinga twala. Na yes mutambula chiro mwe.
0: Lwachi mutambula echiro. Lwachi abana babendi mbatambuze echiro. Kakati dalala mugenda gamba mutya. Kale ne Katonda yageze alhamdulillah rabbil alamin atumwebaza na yetu musaba Allah asasira abana abo.
2: Abazadde
0: agumya
2: abasomesa
0: bannange n'abasomesa n'amunisimero oli afunye ekizibu ky'amaanyi bannange ne tubasaasira nnyo
2: nabyeko musomesa yabadde akabi yabadde yakulembeddemu okuteekateeka okulambula okwo nga yeebuza kyagenda okunyonyola abazadde
0: weebuza kyonyonyola mutufu nga tokitabi
1: kyokka bwana buto bwa junia
0: nga abantu tewala nnyo
1: okulambula si kibi okulambula si kibi kujja ati balina okufuna mu stop era basse balina okufuna mu stop overs abaana ne babeerako ne barefreshinga avuga na refreshinga ne baddamu ne bavuga it does not yes it does not matter ola abantu agenda nga Rwanda Rwanda no wa Twagala
0: kusaba bekikwatako banange tu tufenyo ku bantu omuntu nga mulwadde bamusibye na sababu kumulaja na agenda janja bibwe na kasigana kumpozesa
1: tukuulira kojja tukuulira
0: sigana kumpozesa mumpozesa na ye bantu alinzi janja bibwe kale bwaki
2: tuzisenga nchali mudamu
0: mbwamposinga nchali mulamu kusinga to kuuze so mufu
1: kubanga tumamoze sanaye kastafa tabadde amubyoze
0: neba nange nange njagala kusaba bichikwata tibanange muulirize okusaba ko Tuwacho mtu walaja na buwati.
2: Mtu nasa jidamule kani intasobula mumbe.
0: Banafaba kulida abala muzi. Abala muzi banange.
2: Abala muzi.
0: Banange mufeyo nyo kubula mbu abantu. Nyema nyanti oli muzadde. Ate na oli muntu.
1: Anti kakati abamba barabaroza.
0: Oli muzadde na oli muntu.
1: Abamba nizo kuroza aliwa kajogori.
0: Ebaruwa za abasawo ezavudde mulako dwaliro lya mula dwaliro lya government
1: Uganda nkambwe munnange
0: nti yabuliridde
1: Uganda nkambwe ebyo natebibula sigambe kye yakoze naye ngamba bali abala muzibo baga Uganda yatabuka
0: ni hati mbe bayinotereza abala muzi hee beba inotereza bwe mutatereze ebintu bijja tuone nekako banange kiba kibi nnyo okukaaba kiba kibi nnyo omuntu okukaaba kasomfananyiza mulungi kiba kibi nnyo okukaabira omuntu ng'amaze okufa olwo ne muleeta amabugo olwo ne mujja musaasire olwo ne mugamba mutya banange
1: omuntu abamuladde nga talina bujjanja binafa ne baleeta sente ne sente okufumbira abakungubazi Ejo twashimanya
2: nabana bali batudde wakanga nga yalwala tachi bachi asoma ne tubazeyo ku masomero tamu ngemo bo mwaka
0: singa musinga kwagala bafu
1: okusinzira ku bwanga bwaano wenda ba
0: bwo sibu wangwa
1: ata kati bachi kutuchiite chi enkola
0: enkola bwanga wa fenetta ebwanga wa fenetta
1: abaga bazivugira aliwo owera bidde eyo zivugira aliwo
2: kati swa tuzirekeze vugira aliwo bachi tuzi tuzigira zigira zivugenga taliwo
1: omanze babagamba
2: enji
1: naitaba wama gendo funaka prestige major ni muduke ali kula kompine supermarket zina mugwanga Uganda ali kuchapa general enterprise so opposite number sakedi omufune mubunja bila prestige major ni mwali mugamba labisa naera kateranda ba walibo kulabisa okugenda maso Oba kati okuba sikulabisa tukiyite tutya. Kojja walengedde omukulembeze w'essomero nga alajanira president amusonyiwe banaye musonyiwe sijja kuddamu gwe gusoose siribiddamu.
0: Okubaki.
1: Eh?
0: Yabyeki.
1: Ah, abadde alina abayizi abempewo mu ssomero era abadde bakolamu kumpi miliyoni mukaaga.
0: Kamba nalaba ne gundi yababala. Balam.
1: Ya birimu.
0: Nga avaya gamba.
1: Kamera weli yawe yogere misango
2: jwa. Kemwata mzanti olokuba ya bana abuka.
0: Omwana omu.
2: Tariki batambiza.
0: Na gamba omwana omu gwa yogere namba yo. Number 1, 2, 3. Ne ibi yu nana. Albanu nyagoba mumu. Mizimu musamira.
1: Kati ya ilaba koza abempeu. Kati wa wandi soti abana abanji. Kati wa yuna musumu. Kati
0: ya somiru. Wachi wandi sabana abanji. Shiba chichi.
1: Anti ya sente. Mwana ine mtuwale jeje. Government ino muwira ko sente. Wo wandisa bana abaji ze sente ezijja.
0: Nebongereko ku sente.
1: Muongero labisa mujje ko ne marwaliro era ne dola yagenze mu
2: kiri
1: nga abalwadde bwe bakawansi.
2: Ari njala nokubasa bakuba jo minister avenze okuzwaza technology ya honorable Justin Kasule Lumumba yagebo naba minister bagenda kusituka. Nenga tebana bana kusituka genda wala batandikire na wano okumpi we bali wano batukeke mulako batukeko mudwele lye kawempe batukeko wano mu Kampala wano engudo zala gibokola wano mu Kampala batukeko we nyala jiti ya.
1: Nengudo
2: babatandise. Ngatuna bakugenda na waleri. Ijo nabadde ko mu kibuga wanse.
1: Waleri batuke ne wala.
0: Nze nyagala engudo basokeke bela za majeje zakola. Eza maje.
2: Hati zikule jiri paga majiga igazikoze chitigiza majiga inagutikoze.
1: Manye ngudezo none senga yebazi kwa.
2: Haba yba majiga tigazi zibanga pangu mavige. Kufuwebala nikugama wano ituwala ba. Ina uwezi kule duwe chitigiza majiga inaziga kuziku.
1: Wa maftambra ne kamera yo bulichimuchi kuwata jukumugundi. Government mulimu abantu abakoze vita jans.
0: Baja
1: kukubata. Omurade ali wansu kukubwa wansu kwa ila vita.
2: Minister ya sabi bala ala DC bala CC. Benywezi. babiri na report ezo nezirambika ku buli kimu yagaye namwe muri mu abali enguzi abali ensimbi yomwe womusoro
0: bara sisi
2: bari ke bintu bibatunde ebyo lyawo mirimo biche bya government
1: choka kadyo tebamwagala atenga ya labi sata andi sokola
2: ani balam
1: balam balabi sebo na
2: anjenjo kubana lugezi gezi lususi
1: ate lugezi gezi chinga kula mwini mugwe kwa terezo la oba na kwa na wako cha kugamba
2: ya mtu wali ilewa
1: atali ilewa anti bia bitu wakatu wakala kugira kulibu wangu zina kugira mbalabisi
2: mtu wali ilewa njaga mba kubaji ukiza chino wana mara ukula bisanga na batu gina mwofisi za wetu labeni sasa anya weta ambudewe kuatidua simbe zibatu ya mwini ministries mbaidha weyo gira ni kubulango mwini government gira sene nyingi za gira
0: zega bilo bulango nega mba tukubeka ni angabi mtu bine vibadewe bimbola
2: tulu kakananga tuwa bulango buwaza nye kukundi
0: adefu anubatu gamba luwa mpaka mwikole
1: ngachakuli gose
0: adea tibatu wade
2: nafu tuja tukuba yone torch
0: bensa
2: sasa
1: ante labi labi mwikole mutandike
0: nga jayo sentezu
1: oba kwe wabilimu mwotandika
0: nga jayo sentezu
2: tulabe mpewo chituja labi mkutu
1: eje
2: tulabe nulabo labi mkutu eje
0: mpewo
2: sasa ziba budgeti yao
0: budgeti wili
1: ya kumanyisa
2: ndio ndio laba waliwe mikutu
0: ya jepe ndio nacho ne kibero ne bakwanda kufenu budgeti watu watuka kuninga tujja bajja ko mulange
1: na yeba kugamba kesho
2: kale ndio munanga tekateko kubanga uchusa inda bikai nyumba ye kisenge cho diro lyo kifumbiro munanga bana fabansa bya furniture center bagamba binda bagina kubanga bikutusa ke byo mulembo ya glass sofa sets wardrobe kitchen cabinets bitande bigumo ya glass cupboard coffee sets ne bira binji bino byo tazenga bikolwa mbiba je miteja no jinanso ngo bagamba ni fuli nyumba iyo mulembe ekiyungu cho diro lyo bino byo TCTC kibenga kichusi wabachege kwa workshop yawe ne showroom yawe sanbali ku lugudo lwe gaba ku mkono gwa kono nga wakava ku total petrol station kandi bagamanti abansambe afanisha sento izo kogera ku telefone manje chikumi ko Abdul ngo mukubira ko umugame kati njagala kujawo munangeze choice and men nero bolizao subuloku banga mfuna mwe cho mulembe mukubira ku note 752 16 73 mukaga note 752 16 73 mukaga te munange banafa ba moon products ne bagamanti ko atebyo kuri ebiri ku mulembe ngabagambogera ko banga ufuna moon bread moon cookies daddy's donuts ginati na bina byo itaza tinga bya kaswe kitongoli cyo NBS genda kugenzwa ku branch ya Wenkuru eri mukono opposite kone hotel wono baga ku New Tax Park Masaka stage ne bagana bano kulirana gukora chemical store we bali ku baranga bakutusa ke byo kuri ebiri ku mulembe mu kikubo genda ryo kulirana ko tojo genda kubanga bafuna ba moon products wenza no kwanga bakubira ko mu abamasomera ba bano bo kulya banondo baganti byo kulya bibiri mu ka prestige bakubira ku note 7.3 note 7.9 note 7.3 note 7.9 okumanya bisinga
1: okwe okay singo ba hardware ntono ngo oyagala kusubula bintu bya hardware agenda ku SH Family Hardware basubuza hardware zona gendo subule bintu ku center zitegerekeka olemena yo kusera abantu bogena kuguza bano bayina buli kikacha bizimbisibwa atenga bana ne chuma ekikola lunch ya plus con itayo mkwano ngo subule kuberanga te ofuna lunch za buli kika sengenge bayina matale msumali bayine bya plumbing section number yao bayine bya masanyalaze SH Family Hardware abasanga kukubera genda ku headquarters district opposite Masjid Nur Bayless jobolaga osubule kubanga obifuna nawe yagala kuberanga otukize tocho na yenga kamuka mutoka sobola osobola kugula account nteka ko sentezo ole chiloto chino chitukiriza nga ziweze okumanya bisinga yino tumusanfu 5 nya asatumunya 5 munya noto musanfu 5 nya asatumunya 5 munya tenga super sanasan primary school tumira dena boarding liva kuna sore paka primary 7 gendo osomesa mwana wo ngo musomesa musomero eliyonjo eligendo kumanya ngalimanyi oyakwata mwana endisa nunje nyamba nayo ya mulembe abana bagenda bayigiriza ebitone byenja ro babitumbule talente zenja ulozija kuvutumbuka ngo mtute mu super sanasan primary school anti ebisayo ya kapeti atenga no mwana agenda kuba asome dini nebyensi bamuyigirize dini nga nensi nebyensi nabyo abikuwata bulunje nyo ogena basanga kuseta eseta mkono kilometers 10 na mkago kuva Kampala Jinja Highway superstar nursery and primary school kuba kunoti musanvu nyanoti chenda musanvu nsanvu mwe musanvu munana noti musanvu nyanoti chenda musanvu nsanvu mwe musanvu munana okumanya bisinga
0: njagala kwebaza ku mwe namwe nabali eyo na dalabali e 40 potulo eriye mbaite bache bano bano banafabo abafundi abanyo
1: Batoro abatabe babere foto
0: njya be batuma dieri
2: ikenjo jeyo
0: njagala kuba njagala bala musako mwina uri yagenze nangananga naye kati wafe 40 nge wafe lituli layo haja dieri
1: nanga suri langayo she yaboki Kutera aboki.
0: Angama, nenda na dalwachi wafedi. Tulwachi na finafina, nafilwachi na mtu wako manyagaba haji ni tugawawe wafu. Nima gamba hili nyali ya haji ugina bugenzi nori korelela.
1: Linda mbo. Boti tuwa ina tutudadiba siramu.
0: Tie bali.
1: Atika tutuwa hili ya haji wa haji wa haji wa haji wa
2: Mbishi.
0: Adieli.
1: Bagi gata pata gamanya. Pati nina mziba gata bali.
2: Gariwa.
1: Ah, kukwajua waboki adeli.
2: Na, weita alari jiri li.
1: Anti kukugambia kusige manya gebika. Ah, kukabiranga kukama tino nine urinyele narungu sarungu wa.
0: Njagala kusabi, njagala kupasa kusabi, ntibana imugende maka, nadalangi nteka teka zaya njudua, zasumuru duwa, zokora hija, umuaka bili abili musangu. Kukwela
1: seka, nechukutekeza soka gena kumuwa kugundi.
2: Agama bahaji.
0: Ah, bagambi bahaji.
1: Nema seka tevali yo, wadio urideko seka adieri.
0: Njambu wadio no seka kundi yo.
1: Seka ani.
0: Seka, seko no.
1: Aboki?
0: Ni yari, yari
1: kuhu
0: gana muzimu supremu kasi.
1: Gaya seka ani?
0: Ati yari nyari genzi.
1: Gaya rari aboki ya kiki?
0: Eriri yeyo.
1: Ah, asi, uli lango seka kiki.
0: Seka irumba.
1: Ante atendo titidimu kugano.
0: Ante alinari gari.
1: Ante yari batu gamba gana gari.
0: Neka tizejaka la mudira wa wakuru wa wabayina gamanya aga gugufuna njizwaga ageni nono. Ageni nono ya mwe. Mugamba agende maka afuke haji. Baja kuitangu. Aja aboli. Aja geri.
1: Njaka na nyaboki kuwa nange bali mparu wa
0: tutorial. Na wecho mjatambu la bulunji. Njaka na kumajukiza na lugala muzi primary and nursery daycare center. Ndi mtu wale ya vana pa mwe. Muna iba suburo kula bantibakula chi. Mbenji gira mbenji gira mte katika yokusuma. ABNC, edini, muna nge vye mikono. Nebida labio nabio nabio nabio nabio. Na wecho bana iba bagamba mgendeyo. Omwana bagena muso misa computer. Bagena muso miso kore noni. Bagena muso miso kola liquid soap, sabuni au wemiti. Omwana afurumenga suburo kweta andikila uo mulimu. Na lugala muzi primary school. Basa angiwa chitala ntebero di kuchide garuga muna angi bukwata ugena kusanga kapande kabwe na angi choso uba kubida kusimu edi 0 msafu 0 emu asatumubili 0 muenda asatumunana 0 msafu 0 emu asatumubili 0 muenda asatumunana oba 0 msafu msafu nya nkaga muemu atano mukaga nkaga muemu 0 msafu msafu nya nkaga muemu atano mukaga nkaga muemu atenga temweda bidamu wabaga lugendo kole mtala wa mayanja jimwe kwa tibana Faber Fresh Mind International mwe kwa tibana Faber Fresh Mind International company yene ya webo ruksa government yako nukulaba ntifuni laba ntwemini mwe mtala wa mayanja nga msia chino baku gama ntibaina baina beta avunyo kubavuka baga lugendo kolo wa security guard ye Qatar baga lugende kata munawecho mgende yo msivolo kula nga mkola interview msivolo kula banti munange mutambula msivolo kula nga mugenda mkole osolo baku vila kusimu eliziro msavu munana satu kumina munana asatu mubili atano mubili ziro msavu munana satu kumina munana asatu mubili atano mubili oba ziro msavu ziro nya abili msatu kumina mkaga nkaga mutano ziro msavu ziro nya abili msatu kumina mkaga nkaga mutano ne jane yingi debaji soso tude baso so dede ija mwaka bili abili mumusamvu nga inteka teka bama zo zanjula naba gamba chimu choka choka mnangu mwete kene ya kasendika gena kuli nyamuko
2: katusaba naba kala moja nga mwaga na mungatiweke rinyari ya haji na mwe mstukiremu
0: ya naba kala moja wabira na manyaji
2: tunewa katinize manyigu ndi mini stono
1: Abro mwagala wanya omwagala
2: nyari nyari dusi
1: na kula ulingo msembelede ningamba kusekenda ya gazachi minister
3: ebinuma bikubyocha ili ibadde mbozi yo mwise mbozi yo mwise tusagula buli kanyomero
4: obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN momo tuyina okukola kyangu nnyo kozesa momo app obonyige *165*8# ofune PRN osobola n'okusasula obutereevu rental tax bodaboda income tax moto income tax oba parking fees tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyiga Momo. MTN Momo. Erungamizwa Bank of Uganda. Boom chakala. Season 3. Double energy. Mo winzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 10,000 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom chakala. Season 3. Wangule birabe bisanyusa. Ebi ureza dalobu umbi butano. Mukash. Flat screen TVZ. Emotoka. Pichi pichi. Smartphone. Kusane free complimentary. Okuvamu rock boom. Ne silver back. Choino kula changu nyo. Gulabuguze chupa. Eya rock boom. Oba silver back energy drink. Kibira wansi wakasani kila. Chula bayo. Cho wangula. Aba wanguzi. Aba na wanguli chupa za rock boom. Echo kuna chucho wangu de. Osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube. Ku 0800 biri mwenda mwenda 008 rock boom tanywe babana bato abachala abembuto abayonsa kusana abemibiri ejita kulagana na caffeine
5: umchakala I drink rock boom I dance dance dance
6: nenywe silver baka I win double double
5: boom chiki Bumchakala,
7: chiki. I'm Tana Kabugo Grace. Mbela wano wenyine, kamwanyi mkunja zone. Wanina karoke, nanyanga lukubu, mtite isa yanga mbunywa. Paka wendanyo dene saga, kasandiki yaka kalimu. Million yem, ngezo laba ilonga baku vidanga vanga ambatu jituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Rock boom, oye.
8: Chakala, akomyewo namanyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala abembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
9: Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7 Senior 4 Senior 6 kugenda maso esimu noti musanvu noti mukaga abiri mubiri asatu mubiri abiri musatu ne noti musanvu mukaga mukaga asatu mukaga abiri mwemu nsanvu mwemu tusubwa omukisa guno okusomerako mutendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
10: Obulwadde bwa Ebola buzibu nnyo butta mu kaseera katono naye nga busobola okwewalibwa. Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina okuyita mu malusu, omusaayi, omusulo, obubi, ebisesemye, n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi, ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jjukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 1000 6666. Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu.
11: Nkuba za mbugo zijja zokka mbunya ate obulangira bw'omwavu kwekolera. Fungiza tukole. Fungiza tukole. Mu program etuli omukeze. Etuli omukeze.
12: Okay, buli lwa Friday tubera ne bannaffe barigane be batujanja bendwa denga bakozesa enkola eya aromatherapy, reflexology ne enkola endala zonna ka massage. Okujjamu obutwa mu mubiri n'enzijanjaba endala eri nacho. Bembera nawo buli lwa Friday naye okukola akugamba tosobola kukola nga olina ebikusumbuwa ng'omubiri mulwadde. Buli woyitiriza ebisavusavu obutwa mu mubiri, omubiri gulwala n'obeera ng'olyawo olimulalira nga tumanyi ddala kituufu kikuluma naye ng'omubiri gwo gwalwala ebisavusavu nga bye bikusumbuwa n'obutwa obungi mu mubiri bwe tuliira oba osanga mu mmere ey'enjawulo n'ebibuto bye tulyalya olumu ebitategeerekese. Mulina mu studio za Pale FM kamusaba babuzeko tutandikirawo n'ekibuuzo ky'olunaku olwaleero.
13: Mbalamusiza nnyo mwenna mwenna abawuliza ba Pale FM, mwebale kubeera balamu, mwebale kubeera bawuliriza. Akaseera kano si kangu, kaba kakubeera nti tutali kagenda ku mirimu. Abasinga balina mu makubo batambula butambuza, abamu bali mu mamotoka. Naye gwe afunye omukisa okubeera nti oli waka oba olina w'oli ng'ate oteze Pale FM, gwe omuntu omu gwe njogera naawe era nkulamusizza nnyo. Ampuliriza omulungi gwe ali eyo, tuzze nga tumanyi nti amazima otwetaaga era mukutwetaaga naffe tukwetaaga mukutwetaaga tukwetaaga ng'oli mulamu obulamu tewali kibusinga bw'otambula mu nsi muno abantu abasinga balafuubana olw'ebintu bingi naye ng'obulamu era bwe bubikola bw'otaba mulamu tosobola kulwanagana na kintu kyonna oba kumaliza kintu kyonna so ng'oli eyo otawaanyizibwa ekimbe kyonna ffe tuli buddukiro tuli bataasa tuli buwerero tuli nsisinkano era nyinza okubeera nga omu ku abo b'osoose okuwulira nga ngamba tuli nsisinkano twagala tusisinkane embeera eyandibadde oluusi ekutambuza nga tolina nkenyera twagala obeere ng'oli mu buweerero ng'obulamu busobola okutambula obulungi tolina kikutawaanya emirimu gisobola okuddukanyizibwa obulungi ampuliza omulungi mumbejja ayogedde ku detox oba okujja obutwa mu mubiri amazima kyankizo nnyo nnyo nnyo ddala nja kubeera nkyogerako nnyo onaku olwaleero kuba tulina ebitundu bibiri eby'omugaso ennyo ennyo byolina okubeera nga okuumira ku ntikko nga biramu nga nja kukugamba nti ekibumba n'ensigo ŋŋenda bisimbako nnyo essira mu ddakiika zino entono ze nninawo gwamuwuliriza naye nga sinakutwala eyo nsaba obeere nga tusobola okutambula naawe nkunoonyezebwako oyinza okugaba bano nze nina eddakiika bbiri obbawuliriza siina na budde nnyo buwanvu naye nja kufuna obudde mbanoonye ampuliza obulungi ennamba za ssimu zaffe kanzikuwe n'endagiriro ennamba ya ssimu ŋŋenda gikuwa nga maze okulagirira aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center bw'oba otuuse ali ku nkulungo ya Kabaka awo ku ngalabi banga ayolekera dde Lubaga ku ddwaliro wakati awo waliwo Red Cross ekyemmanga ekyengulwawo Starbucks Petrol Station giyiseeko katono nnyo ojja kulaba amaka aganywedde oba eddwaliro eddene ddala awo aba Regan wetusimbye amakanda si kalwaliro lwaliro ddwaliro ddene ddala era bwe tuyinza okubeera oba taasizo taasizo nemediira ddwaliro ettaasizo ku ndwadde ez'enjawulo olina sukaali olina pressure ekutawanyiza ebbanga ddene olina stroke nga amazima yakkuba nekugongobaza mu ngeri eyewuunyisa oyinza okuba ng'olina ebirwadde by'ensigo oyinza okuba olina manyiga kisajja gakutawanyiza ebbanga era otambudde nga bikusobedde osanyala buli kaseera olumu omutwe ogutasiriikiriza amazima aba Regan awo wali ettaasizo olyo tukebera mukukebera ali nitujjanjaba ali nitubeera nga tulwanirira n'okulongoosa emisuwa ennamba za ssimu ze zino wammanga ampuliza omulungi eri 07478
1: 52
13: 78 89
1: 89
13: ku WhatsApp kweri naye ne bokuba kati baako ekibuuzo oli free okukuba ekisimu kati kubanga abasawo abasobola okukuddamu n'okwongera okulagirira n'okubaako kye bayinza okukuddamu ku kyobuuzizza bali stede okuva ku makya paka lwaggulo so ennamba eyo gigezeeko nnyo ddala gigezeeko kati oyinza okigezaako n'olaba n'obaako kyobuuza eyokubiri eri 07675 62 69 ampuliza omulungi nga tutambula tuweyongerayo mu byobulamu mu ttaasizo amazima ekibumba kikulu nnyo nnyo eri omuntu njagala okimanye olwaleero nti oyinza okuba nti obadde tonakutegeera ekibumba kye kimu ku bitundu ebyolongoosa omusaayi oguggyamu obutwa bwonna bw'oba oliiridde mu mmere bw'oba onyweredde mu juyisi oyo gwe mugenda muwanuuza wannawali n'omala ganywa tomanyi bibatabuddemu tomanyi expired date oba obudde buyiseeko oba okubeerawo kwabyo n'onywa soda amaze emyaka esatu mu terekero n'onywa juisa maze e bange dene muterekero nenga achari mu saturation ba mu mbera yokugenda kutuka kugwe agendo mukozesa weka tanki donywedde onywedde omwenge ogwerunzo okumala emyaka munana nga mutufu bia amaze mu stock e banga dene na egwe nonywa bunywi tewali kintu kitaina expiry date nkulabola ogenda kuonona ekibumba kyaffe naye ekibumba kyerwana kuba Katonda kitonda nga kyakulwanyisa obutwa obuli mubiri bwoyingiriza mu ebyo byonywedde ne byolidde onza okulya emmere naye nga tesaanidde kubeera nti eyingira mu ggwe amazima nedobonkanya oganizi zonna n'ogenda ofuna ekirwadde eky'omutawaana nga sukaali sukaali tajja buzzi sukaali ava kwebyo bye tulya ne bye tunywa ampuliza omulungi nga system gw'ogyonoona mu ebyo byolidde ampuliza omulungi kuuma bulungi ekibumba era bw'oba nga tomanyi mbeera yaakyo jangu tukebera ku ewaffe kuligan tukebera nnyo organism tulaba obulamu bwazo bwemiridde butya ekibumba kikyasobola okwerwanako kikyasobola okulwanirira okufulumya obutwa buno yee awo kiba kisobola okuyamba bw'oba nga ozi ntukikebera ampuliza omulungi ojja kubeera nga era omanya nti entambula y'omusaayi muli munda ebeera emanejingibwa kibumba wadde omutima gwe gukasuka naye ate okomekerezanga ekibumba kyo kipima obungi bw'omusaayi the volume obuyinza okugenda nga buyiika ate misuwa ningira emakuba kwabika bwabisi nga abantu abasinga okufuna stroke emisuwa giba gimaze okubeera nti giruzinze control ng'omusaayi guyiikayo buyiisi amazima abantu bangi tebamanyi nti ekizibu kiva oluusi ku kibumba ekibumba nno senga kiba kigaziye emisuwa gyakyo gitandika okubeera nga giwayo buyimazzi amini musaayi nogenda gudobonkanya ate omusaayi gugenda ku bwongo n'ofuna stroke mu ngeri eyinza okubeera awo mu kugayaala ampuliza omulungi njala nkukakase nti senga tuba tukebedde oyinza okuba nti osobola okuyambibwa ate bw'otuuka ku saidi y'ensigo ensigo ku saidi endala nayo nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yo erwanirira nnyo okujja ate ebirungo ebigenze nga byamu nnyo omunnyo ogwo ogususse ennyo nawo gwa bulaba abamu bali omunnyo nga musukkulumu abalala nga mubisi n'alya buli kuba gumuwoomera ampuliza omulungi oyinza okufuna omusulo kibaita urine ne gubeera nga wegusinga n'omusaayi obungi mu mubiri lwaki kubanga ensigo emaze okunafuwa ngamba kidine senga ensigo enafuwa osobola okufuna omusulo tolowooza nti ziba ntuuyo omuntu okulaba nga ofulumya entuuyo zino kiba kitegeeza nti ensigo ekola n'efulumya kibaita ureya naye osobola okulya ebintu gikebe ntulaba embeera yali mweri ampuliza omulungi togayaala tukebera tujjanjaba bino mbyogera nga nkulaga nti tusobola okujjanjaba n'endwadde endala nyingi nnyo naye kuli kukebera njogedde ku bukulu nga si bungi nnyo sijja kwogera nnyo bingi nnyo ku nsigo nakibumba kuzimayako budde naye nkulaga nti tukebera organ ku organ kuba tulina machine tulina ebyuma ebikebera organs ebyo naawe ng'ozirabako wali kyetukola kiki senga tusanga nga waliwo ekyetaagisa okuziyambako tukozesa systemata detoxification okujja obukyafu n'okugogola organs ezo n'okugogola emisuwa egiba gimaze okuzigama n'okugogola omubiri kati waliwo ekyuma ekyo ekituyamba ffe kyetulina amazima n'obeera ng'ovaamu toxins ezisinga obungi ne tuyamba ku kibumba ne tuyamba ne ku nsigo etulwanirira okulongoosa omubiri ampuliza omulungi togayaala buli muntu yeetaaga detox buli wiiki wandibadde osobola okubeera nti ogogola omubiri senga obwa n'obusobozi wandigogoddenga wandiyambyengako nnyo ensigo n'ekibumba okujja obukyafu munda okujja amasavu ne butta asusse okujja obutwa oba buyingiridde mu byokunywa ne mu byokulya munda nga ditokiseeno etuyamba okubeera nti omuntu otandika okuwewuka omubiri gubeera free otandika okubeera nti organs zitandika okubalansinga omuntu yenna alina stroke nga yamukuba emisuwa gitandika okuvaamu
14: ebisayisa yebyo ebyamaze okwekwata nga bikutwala ekaganga ampuliza omulungi oyinza okububa dde olumu omutwe naye nga emisuwa gyegyesibye detox yetaggulula etaggulula omusaayi enaabuula egusaanuula ne gubeera nga gusobola okuba nti ate obulamu butambula bulungi nebyolidde ne bigasa na buli kimu kyoteeka munda nekigasa ampuliza omulungi singa oba okozesezza amakerenda mangi tugezaako okulwanyisa obuzito obuba oba ofumbekedde nabwo munda nga tukozesa ditokise ampuliza omulungi kankwongere enamba za simu gwe yakatuwuliriza tonyumirwa bunyumirwa tukontakting 0748 5258 8 8 9 8 9 eyokubiri eri 0765 3 2 6 2 9 9 ozikuba obere nga osotunoonyaako tusangibwawo nno ng'akayisa ku nkulungo ya Kabaka ampuliza omulungi jangu tubeere nga tusobola okukukebera tulina ekyuma ekisobola okukebera ebule n'ebweya kikebera buli ogani yonna okubeera nga twetoloola omubiri kibeera general body check up ku mitwalo esatu gyokka egy'ensimbi general body check up ebwe ogikola tutandika okubeera nga tulwana olutalutandikira singa tumala okuzuula ne tumanya embeera y'ebitundu byaffe ebyomunda ebitundu bye ebyomunda ne bubanga obadde wasanyalala otya naye obadde okozimbya otya ng'otabwanyiziddwa otya ng'omubiri guli over congested nga gujjudde guzigamye amazima tuyamba tulwanirira kola nnyo twala nnyo obuvunaanyizibwa otuukeko era mu kututuukako nkugambye tukola detoxification ng'etteeka tujja kuteeka mu detox tusooke tunamale okubeera nga tukendeeza obuzito bw'olina munda obuzito bw'olina n'obukyafu obutwa bw'olina kemiko z'olina butto gw'olina buli kimu ky'olidde bibiyabiya ebitasaana olabe ebikufulumamu wali ojja kulabanga obadde waddugalada olabe enzira ekufulumamu jangu olabe ebisiriiza ebiva mundaayo omwo nno olinnyamu bulinnya bigere oteekamu nangalo ne tubeera nga tukwetoleza mashini yaffe eyo n'otandika okulaba mu mazzi g'olinnyemu agabadde gatukula betukutuku n'otandika okulaba enziro n'ebifeete tebikuvaamu olabe ebyovu ebikufulumamu detox mulwadde yenna ayejjanjabye detox agyetaaga si kubeera nti ate opakira bupakiza eddagala mu bulamu oyinza okukomekereza ng'obulamu bugenze ampuliza omulungi kankwongera enamba ya simu gwa yakatwegattako omulundi ogusoose 0748 5258 8 9 8 9 8 eyokubiri eri 0765 6 2 6 2 9 2 9 9 olina omugongo nga gukutalwanyiza waliwo enkola era ey'ekyuma ate ekizza omugongo n'obugumba buli obugugatta ku spinal cord jangu ofune omukisa ogwo ampuliza omulungi bwebanga obadde owadde osiiba omubiri nga benkugambye nti oyinza okuba nga akokamu ku bubonero akalaga nti ekibumba kimaze okutendewalirwa okujja obutwa munda amazima weetaaga okulwanirira ne tubeera nga tusobola okunaabulamu ebireeta okusiiba omubiri gwonna ne weetakula n'omalako olunaku lulamba nga weetakula amazima weetaagisa okubeera ngaokola detox olwaliro njogedde ku detox eyo organisi zaffe zeggambye muli ekibumba n'ensigo naye ate ne detox yaffe gye tukozesa eri ku ddwaliro eyambako ennyo organisi ezo weetaaga okubeera ng'ogogola omubiri lwanisa kemikozi obutakufumbekeramu lwanyisa byolya ne byonywa ebiyitiridde okubeera nga tebirina mugaso naate ne bitafuluma ampuliza omulungi oyinza okuba ng'olina constipation ng'oba tofuluma bulungi okugenda mu kabuyonjo nga lutalo nkukakasa nti bw'oba ng'omaze okubeera nti ogogolwa omubiri waliwo eddagala lye tulina nga lisobola okuyamba okujja ebifeeteta ale biba byesibya olubuto n'ekyenda jangu tweyambise tukukebere tulabe kikivudde ku ki So obuchafu buli obafumbegedde munda busobola okudda eri emisuwa, busobola okudda eri ekibumba, busobola okudda eri ensigo, omubiri ne gukomekereza nga munnange birungi si birungi. Abalwadde ba sukaali, aba pressure, aba stroke, abamanyi g'ekisajja, otawanyizibwa omubiri, owulira ozitowererwa, jangu Corrigan nkugani olwaleero twaguddewo dda emiryango gyaffe. Abadde yakatuuliriza essawa zino ng'oli eyo ng'olina ekikutawanya ng'owagala kubuuza ku kirwadde kyonna kyonna n'okutawanyizibwa kwonna, kuba ennamba za ssimu zino wammanga 0748 52 789 89. Eyokubiri eri 0765 632 6 9. Bw'obanga otambudde n'otuka ku wali ku ngala bya Kabaka, banga yolekera ku ddwaliro lye Lubaga, ekyemanga wali Red Cross opposite waliwa mumaaso gaayo waliwo Stabex petrol station, giyiseyo katono. Ennyumba eziddako awo ojja kulaba eddwaliro lyaffe oba ettaasizo, awo otusangibwa abarigan. Ampuliza omulungi, sigenda kwambuka nnyo genda wala, naye njakukakasa nti nga tulwanirira omubiri, tuba twagala ebiseera ebyo byomumaaso, gwe omulwadde wa sukaali oludde naye, omulwadde wa pressure akutawanyiza ebbanga ddene, nkukakasa nti obukugu bwaffe jangu tubukumalireko, jangu tubukumalireko, jangu tukukebere, wekebeza okwekolako saavisi kibi. Ampuliza omulungi, ate ku mitwalo esatu gyokka, emitwalo esatu tukole general body check up tukifainga omubiri, tutandika okujjanjaba, tutandika okulwanirira obulamu bwo, obulamu bwe bugagga. Ampuliza omulungi, ng'akadde bwe kagenderera, mmanyi bulungi nti ennamba zaffe ggwe nze sijja kukoowa kuzikuwa, kubanga n'okulagirira nkulagiridde. Ampuliza omulungi, 0748 kuba simu kati obuuze 5 8 9 8 9 9. Eyokubiri eri 0765 3 6 2 6 9. Nkimanyi bulungi siffe tusoose okukujjanjaba, siffe tusoose okukwataganya ekirwadde ekikutawaanya, era otambudde si lwe lusoose. Naye jangu tomanya erivumula liva wala, omulundi ogusembayo oyinza okubanga ogenda kutaasibwa. Katonda nga ye mubeezi, manyi bulungi nti tuli naawe, n'olwaliro situkira muzambwa, ogenda okugenda mu wiikendi, ogenda okugenda mu luwumula wa wiiki eno, mu nkomekerezo ya wiiki eno, ng'amazima oyinza okutaasibwa. Ampuliza omulungi, mumbejja njala obawo ennamba eyo mu ddoboozi ly'eddungi eryo eri 0748 5 8 7 8 9 9 8 9. Eyokubiri eri 0765 3 6 9 9 9. Obulamu bwe bugagga, embuli etefa yonna.
1: Kale twagala nnyo, twagala okubeebaza okuba nga mubaddeko okuva gye twasinzidde eri paka kati. Tugenda mu mawulire gaffe agookya mu bujjuvu, ne buli abahamida nkwagaliza okusiba obulungi akumata kumira mpeera weeraba.
15: Nkuba za mbuko zijja zokka mbunya, ate obulangira bw'omwavu kwekolera. Fungiza tukole, fungiza tukole mu program etuli omukeeze, etuli omukeeze.
16: Twinbrook International School Kitezi Bamba, somero lya primary lya kisulo n'abaviwaka, liri na kindergarten ne sports academy and skilling center eyigiriza ebyemizannyo awamu n'ebyemikono. Basomesa eddiini y'obusira n'okwasa Quran ku mwoyo. School fees zisoboka nga n'abayizi babalabirira bulungi ddala. Basula bulungi, balya bulungi, era ng'essomero lirina buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi. Omuli science laboratory, computer lab awamu ne library. Twala omwana omuwandiise ku Twinbrook International School Kitez Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Kitez Bamba mukasanga Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 nkaga mwemo nkaga mu bbiri abiri mwemo ne noti 798 88 58 77 Twinbrook International School, nurturing a generation of character.

0: zose kubirungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Owangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuloozo bulubunga bwa kasuali. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkuwa, kukuza saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
2: Spring Fla, ajira mbungo bwa kasuali. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga Spring Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
4: Umchakala. I drink a roko bumu. I dance, dance, dance.
5: Nenye silver baka. I win it double, double.
4: Boom chiki. Boom chakala.
6: Chiki. Nanya gange, vampitana kabugo Grace. Mbela wano wenyine. Kamuanyi mkunja zone. Wanina karoke. Nanyanga lokubu. Ntite ise anga mnywa. Paka wenanyo dene saga. Kasandike ya kakalimu. Mili yonyemu. Ngezo lava lironga vangu. Viranga vanga amba tujituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Rock boom, oh yeah.
7: Boom chakala, akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasani kira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi, sibirundi eri abana, abachala abembuto, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
8: Dennis? Mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
9: Emisinde kunyambukira, tejene itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali lida kukwazi sange visinga ya mubulichimu. Nkwazi sa White Star Magic. Ukukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunyo bulunji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
8: Wow, chao mazima dala. Aba kule mbeze batambulia wamu nobu wanguzi.
9: Wait nobu wanguzi, nkwazi sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna otukula ebitagambika. Nambe emu mukoza wano mugwanga.
10: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo, tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku your report 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu.
11: Hijja y'emu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
12: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo
11: 0703 89 83.
13: Programu ya News Hour chagina damaso na inga kadeka na njaga late tugendeko mbitundu ebye busoga alamanzana oludo atubulire nteka teka za kuwandisa basentebe na babaga late obuchiko wabachara. Oludo tukwaniriza kumukutu.
14: nanga wetyo mkamanja madam Satra kusoka kwa jona webalo kuweleze kwanga
13: amina na webalo kuweleza
14: amani ya nzala mazani uludunga bulijo alba ya sima mbela usoga unakuluwalela makanda nga sese ya nomi district ye jinja mkuandisa nga unakuluwale unakuluwa kusatu nga sitongle sere kuto komisyon uweche vyo kulonda baga andisa wakule mbeze kumutendela kwa LC1 kutadena wa chala obaba na wa chala kubialo elango unakuluwalele wana mkuandisa mu district ye jinja kutandisa bulonji okusinzira ku litaniko kisa wa district ye jinja madamu kabukaire sala agambye nti mu district yone ye jinja kweza amu nekisoga ebintu bitambula bulungi era nga wano njogeddeko ne mukwanga Alex wano wenyini abali mu kuwandiisa wano ku district ya district yene ye jinja yekyalo ne magamaga ne bagamba nti bawandiisiza ba ssentebe era bakyali bangi naye omukisa gwe nina nti nfunyeko kubamu baba bakamala okwewandiisa ne bagamba nti okufuna obutanyagwa engabo oba engule bali mu kitwala olw'ensonga nti mbu bakoze ebintu bingi nga n'abamu tebali mu kulembeza abasinga bagamba nti basente banaba baddeyo bakoze ebintu ebikolobero bingi omuli envulugu mu mataka vulugu mu maka g'abafumbo n'ebintu ebitasaana era asabaenyini katweyunga ku mukungu ono sobo tubulire olinayo ku fredi yano par fm ekkola ly'omuntu wa bulijjo amanya kwata
15: yolikigira pawulo
14: ovuddewa
15: olo sentro
14: weyagala ki
15: njagala wa chairperson LC1 ku kyalo kye olo sentro era nga njagala okutuukiriza ebyoto byange byonna ye nali nsuubiziza abantu bange abalonzi nga njagala okubakolera ebirungi okusingako yabaddemu byabadde akola kensebo kikiri
14: aliyo kyatakoze ekyolabanga mutofu
15: aliyo kyatakoze okusookera ddala agenze ng'agira ki nga akakiiko kakabaddeko nga tasobola kuwala banne babadde akola nabo ng'ekikulu abadde akola yeeka ekibeerawo kyonna nga tasobola kuyita akakiiko ke nti muje tutegeeze ensonga eno ekyokubiri abaddemu ekyokubira ngaaba nti waliwo ekiribo asobola nga tasobola kwasaganya bakyalo kyabaayi kino kyekisobola okola ki kututoola mu buki mu buzibu
14: batugambye kumpa obuddi mu kitundu ekyo obadde buyitirivu
15: era obubbi bubaddeyo
14: genda kikolootya
15: kati ekyobubbi nze ngenda kukwasaganya akakiiko kange tulabe nti tukwasagana n'ekitongole ekyokwerinda obubbi beera nga bugira ki nga bukendera mu kyalo kyange
14: madamu katufuneko ono amaze okweyanisa ku baana abakyala madamu amanya gwange
16: nambi kasibini okuba obuwera isiti nensinga okukifa kino ekyabakyala ng'era ndi mukyalo omuyigumufu obulungi ndi kujja okukobera banange ekyokukola era ndi kujja obatakiranga amagulire gona gona agana bagetagisanga mu bakyala ate era ndi kujja okugema ku baana ab'obuwala abo abanga basomye kuni abanga bazira mirimu kijja kubataamu emirimu egy'omu mutwe bakola emirimu egy'omu mutwe ng'omwami niga abaazirawo asobola okwemerawo ng'omukyala mu maka yasomesa n'omwana ate nze nvirewo ng'omukyala nga ndi kwenda kufiira abakyala banange abantu abakyala balina ensonga kamala eribagema ku munda mu bisenge aye nga lwisa amaka g'abantu galifafaganangaeza muntu ali kufayo yalabirira abakyala abo nze ndi kuvireyo ng'omukyala ndi kujja okwogeranga n'abakyala abo amaka gaiba obutoonooneka ngenga mbataamu kansolingi egemagana ku bufumbo amayina gange nsigaire nga ninze nandi kasibini avireyo mu bakyala mugera east nga ndi kulamuze ntere yanabakyala
14: madamu Satra abakungu abo bakati bamaze okwesimbawo kati bali mu kunoonya bululu naye nga bobutunulidde embeera mu bitundu ebyobusoga abakulembeze ababaddeyo mbu babadde n'emivuyo mingi kyokka kati naffe nabamu ule tubale tubiraba wanaita akakuba ku kyalo ky'emisuuli nga setuluwa ekyalo ekyo eyekobaana n'abamu nga baagala okunyaga amataka ag'abantu ensonga ezo poliisi neziyinzamu n'akomiiza abalala era byagenda okumaliriza nga ensonga oba endoolidde ezo nga tiwedde wabula ate ku disitulikiti y'ebuyende ensonga z'ebyenjigiriza zikutte wansi ne waggulu ekyama sigenda kibikkula olw'ensonga nti kati minisita balamu fa yonna agenda kulabikako omu disitulikiti ey'ebuyende amu n'ebitundu ebirala okusobola okutegeeza ensonga z'ebyenjigiriza amu n'emirimu gya gavumenti madamu Satra olw'obudde obutono nsaba omukirize nkuleke oba nkupe osigale ng'okyawereza eggwanga nzala manzani oludu mubitundu vya Busoga.
13: Tuwe nzala manzani oludu halimbitundu evi Busoga mauli agasinga kukua gotu gina kupatu gafuna tema uli gafe aga genda kubate nga gadakuluna kurakutano evi ila juma gwali waka weteketeke olabengate ogenda kumuzikite kukulio kumpi wabaji ogendo kusalira e juma eyo nakurwalero kwa zina kwa juma kusoka kwe kudako uwano kumukutu.
17: Kuno kwe kwa zina kwa salatu juma kusoka wano kupaula FM chikumi musambu katonyeze muenda ekula liomutu wabulijo weteketeke ogendo sale eswala ya juma. Tukuagaliza okuulizo kurungi sigala ngochali kupaula FM chikumi musambu katonyeze muenda ekula liomutu wabulijo
18: kukutusi wako BMK Group of Companies.

era still sabiti eno yenyini olunaku lwaddyo lwakubiri. Ensonga ya kabenje kenkugambyeko akali mu Mukono District ku kyalo Kyetume ku luguudo lw'e Katosi, omubaka waayo Robert Maseruka owa Mukono South akabenje kagwa mu constituency ye, yaleeta ensonga eno ng'era ayagala gavumenti ebeeko kyekolawo ku nguudo twalabanga eyali akubiriza olutuulo olwo omukulu Thomas Tayebwa omumyuka wa speaker. Ensonga eno yagiwuliriza era n'agisindika mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'ensimba n'enguudo okuddamu okutaganjula amateeka agafuga ku nguudo, balabe teeka ki ageetaaga okukyusibwamu, ageetaagibwa okukolebwamu ennongoosereza oba ageetaaga okwongerwamu obuwaayiro obwo buli ennyingo ezo zongerwe okutunulwamu, kubanga ekitali ekyo ekyamazima obubenje bugenda kwongera okutuga abantu nga tebutaliza nti oba baana b'amasomero zibbaasi oba waakagaali n'ab'ebigere bujja batwaliramu era nga muzze mu bulaba. Kati nno tulinda sabiiti ejja tulabe akakiiko kano akakulibwa omubaka owa Mbarara City omukulu Mwine Mpaka Lwamirama aveyo atuwe ripoti ife tujja kuba tujinize ng'abamawulire oba bannayuganda ajiwe paalamenti nga speaker bwe yamulagira bataganjula amateeka ago batubuulire ki, batubuulire eggwanga kiki ekirina okukolebwa okulaba nga embeera eyo eggwaawo nga teddamu kubeerawo. Jjukira nti era sabiiti ewedde twalabanga n'akabondo k'ababaka ba paalamenti abava mu Acholi eyaka Acholi Parliamentary Group nabo baavayo ne bawanjagira gavumenti ebeeko kyekolawo ekyamangu okulaba nga bakendeeza oba ng'ekendeeza obubenje obususse obugwa ku luguudo lwabwe okuva e Kampala paka gulu. Babadde bava Kapichora, so kati mwabatambuddeko musobola okumanya luno luguudo lutambula wa ludda wa, era olaba nga bali mu Northern Region bali mu bitundu by'enguru eyo obubenje gye bwagudde ekyebuuzibwa enguudo zeeyo ziri zitya. Akabenje kano akaguddewo ne gye buli eno kakyayogeza abantu obwama, kubanga wetwogera omuwendo gw'abantu gw'abaana abafudde oba abasomesa tutunuulira gwatugambiddwa abafuddewo abafudde ku ssaawa eyo, naye tetumanyi abali mu ddwaliro baalamye, abali n'ebisago omungu asaasidde, so bano baagala wabeewo ekikolebwa. Temwerabira nga bwe mbagambye era mu ntandikwa y'omwaka y'omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu waaliwo era akabenje akaagwa ku luguudo lwa Kampala nga ludda eggulu, era nga kabenje kano kaleka nga katuse abantu 15 ne kaleka abalala 24 nga basimatuse n'ebisago eby'amaanyi, era nga mujjukira nti ku nsonga eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza n'asuubiza okudduukirira famire z'abantu bano n'obukadde 5, era ababaka bano kye agamba ne gye buli eno President Museveni yabasuubiza naye tetulabanga, talina kye yali abawadde. Tetumanyi oba abakola ku nsonga zino be banafuyemu, tetumanyi, naye nga baagala obubenje buno butunulwemu. Era musuubire sabiiti ejja olwokubiri ensonga eno ey'obubenje okuddamu okuzuukusibwa, newankubadde nga Speaker Parliament Thomas Tayebwa yalusindise mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba n'enguudo aka fiscal infrastructure okuddamu okutereeza ebimu ku mateeka agafuga ku nguudo. Okusinziira ku ssaabawolereza wa gavumenti omukulu Sam Mayanja, ono yategeeza nti gavumenti erina eteekateeka ng'ekolaganira wamu ne ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu okulaba nga beekebejja abagoba b'ebidduka endwadde ez'enjawulo. Yali ssaabaminisita owa Uganda Robin Anabanja Musafiri yagamba nti gavumenti erina eteekateeka okwataganira wamu n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo omuli ekyebyobulamu okwekebejja abagoba b'ebidduka bano nga tebannagenda ku nguudo, balabe endwadde z'omutwe, zipuleesa, entunuusi. Mujjukira bulungi kwa lipoota eyakolebwa Dr. Naku okuva mu ddwaliro ekkulu ery'abalwadde b'omutwe ery'e Butabika. Lipoota yalaga nti abantu abakyasinze oba abalwadde bakyasinze okufuna abalwadde b'omutwe
mutwe baba bagoba babidduka ono yali alese n'okusaba kwentu abeewo okebere bwanga abagoba b'ebidduka emitwe n'endwadde.

0: Star FM Schools Crown Competition okuva ku sawa 8 paka sawa 9 ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Mura Services Ngabuli wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spyro Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Kankwanjulire amazi agokunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazi mayonjo eranga kakakasibwa n'ekitongole kya UNGS ngagano galudde nga kapakingwa mbichupa ebinene bite jumbo bottles ngaganywe ba makampani amasomero offices umasinzizo n'ebifo ebyenjawulo eranga kati bakolere n'amazi gano mbuchupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 Kaga, chenda muemu, oba 0703 95 9 Halal Drinking Water, gakolebwa awa Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano, bebakula ne halal juice, ngali mbike ebyenja ulonga, mango, apple, nebike ebirala bingi.
1: Uchali wakati mu program. Busa Imam, program Busa Imam, ikuleteddwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso kukubirikine kwa headquarters, Z-District, opposite ni Masjid Nur.
4: Yonavuza ndi chikirizi wa Imam, wakutunde ngoye, enyimpi, kubanga nina boutique. Ngwezo nezili morosi, zitera kubiranga sinu uji. Mbanzi tuunze, olwo sharia namuletia
5: okuyamba ka abantu bamba zobukete ne bakulamira ense eno yonna ogombwa na gomora tunde endala tunonye endala zitwa tutunde ziri haram wali endala nyingi nnyo okusinga baguza nobanga gwe ovride kensonga abaana bo bwalo okutambula nga bali bukete mu kibuga tutunda nonye endala Okay. So ngeze ngoye wali watuwezikizi wakwambala ni wali kupa chimanyi kidua ni wafi ndi zambali wabantu wabuzibuzi wani watambula yuweru zirike
4: Okay.
5: So nga wabagendo zigula wazambali mbife bitufu wanga hati wali wezikizi wa
4: yes.
5: Bali nga hati zifuka na wajibu nga ziba zikakata kumuchala zambali achifunda mune mpera
4: nga uwa
5: nga alina wewe kama nyumba
4: yao okay.
5: Echifuna mune mpera
4: Nota hivu wako buji buji
5: Haa nida
4: Hivu wako
5: Buji buji ya wawiru wali mekulaba Unutuwa mugalira yu na ye Unumugulira uo Niba vya bebali mugalira Yeneka tukua ni wafi chizibu cha kwa ula Nchiaba nazugula wakina zambara kuvawa mpaka wa Zireke tunonyo mlimo mlala insha Allah
4: Insha Allah Ano abuza agamba asaba Tima msaba kumpa ku miteko ya mazambi oji ndoza jimusomese alagala kumanya miteko ya mazambi
5: miteko esatu mazambi gate kulamu miteko esatu walu akbar al kabair amanine gakanganga nga shiriki nobeo al kabair mtefo goku bili amanine nga okutemula nobelewo asagair amatono ngokuna mune kibega bega accidentally nga mutambula ku street je miteke je esatu akbar al kabair ogwo muteko al kabair nagwo muteko ni asagair nagwo muteko
4: okay. Mugenda ngo mpayo kecho okulabirako kungu manini agawa katina
5: akbar al-kabair gambia nga shiriki
4: okay.
5: Akbar al-kabair zambia manini mwanini ogenda ewa mchala wa neibawo yuligumu akbar al-kabair amanini gakanganga katideyo ni wajia al-kabair amanini ngo kuto muntu kujemila bazade ago akbar ago akbar ago kabair manini ni asagair nama amatono nga bwe tugenda tumira muntu kibwe tuma tambula mu paka nuko no muntu
4: yes
5: gwe no tamanyira kumanya nti mukonye naye nga yeba mbi gokonye afunye no bulumi inagendira nga ganti muntu oyo Allah irabbi andi azamanyisa nga ninzo to kuntumira bwe ankuseza ninga guru sutegi na kutegira abantu bomulinya kwinye ngato ebigere mu ngato zori muri muziki tino linye ku yatonye nyamu busoto soto utakataka najye na busanga uno munakuwaza
6: yes
5: aguma tono wallahu aalam
6: mhm ono ya ukasha namuongo abuza ukasha ndi imam edini cheki
5: the system A dini is a system.
6: Okay. Mhm. Ekigambo kino ekyeddiini imam waliwo ebintu oluusi binneewuunyisa bw'osanga abantu bano abasula mu mizikiti abatambula nti muntu yenna omulamu atakikola alaba nga atalina ddiini omuntu bw'asanga oba omuntu yamanyi okusala suratul jama omuntu atasaddaka talina ddiini kati omuntu ye ayina kyakola omuntu ndowooza buli muntu alowooza nti kyakola ye ddiini kiri ekirala kyatakola
5: muzimu ku nsobi kwe kubanga gwe Allah ayina ibada gye yakwanguyiza nga eyosobi gikola nolowooza nti oli gweatajanguyiriza tali ku ddiini Allah aba ayina ibada gyakwanguyiriza alhamdulillah kirungi oli watajamwanguyiriza kitegeeza nti tali ku ddiini kubanga ate naye olusebo olugenda okwetula naye ayinaye ate eyiye nga Allah yagimwanguyiriza ng'ate gwe kalubirira eddiini teri ku gweka era si gweka ateeka eddiini mu nkola era tuwera bantu oli wakitala nnyo olwokubalina byebatuukiriza bayite babituukiriza basobola okubanga nabo balinayo ebirala ewalala samuweya bibatuukiriza
6: nga waliwo era omuntu bwolaba musajja nga sigida yonna muli mukyenyuma n'omusanga ate atali ku mukaa gundi ate nosaba mukyala nga yebikiryabikirya ate najjamu ate nakola eshyamba kugamba
5: aba mukendeevu binadamu baba bakendeevu kati no kino kimanye nti Allah tabaraka wataala ayina byatukweka mu ibada omwo osobola okulaba omuntu nga alina obukendeevu bw'amaanyi nnyo mu ibaada mu zambia erimu naye nga Allah tamulaga bantu mukwese nga mukwese naye ogamba nti oba lumali mubikula n'amubikirira oluusi aba ayinayo ibaada ey'amaanyi ng'esinga ekyobunene gwekyomulaba akola oluusi Allah ayina ebintu byakweka mu ibaada ezo ayinza okuba n'ebibadde yakola eyo ebbali nga tugimanyi era tuligimanya ng'ate Allah kwayisiza kino n'akikweka naye nga omwanaddamu ku bantu baba bakendeevu basobola okutereeza ebyeddiini ebimu n'anafuwa mu byeddiini ebirala n'aba musomesa wa umma mulungi ate nga mu kuyunga famire ekimutawaanya
6: ayasiza okutabula famire
5: kisoboka bulungi so si banneegano mawano gennyini kino tukirabanga nako kati yinza atya okubeera omusomesa bulungi kisoboka binadamu Allah yamutonda nga asobola okuba wamaanyi wano ng'ate wano kunafu fenna tulina areas of weaknesses osobola okuba wamaanyi ewamu ewala ne wanafuwa osobola okuba wamaanyi ewamu ewala ne wanafuwa tusaala tusaasire yarabbi
6: onagamba nti imam njagala kutuuma mwana wange erinnya erya Ridwan nali mpuliddeko n'omuntu atuuma omuntu enju amannya ago gakkirizibwa Ridwan gyegatusandikirako nina erya enju nalibulira buwulizi nga omuntu balimuyita omusiraamu naye nga enju
5: Ridwan yemalaika 10 jana malaika ekuma emiryango gyejjana gyebeta Ridwan terina buzibu erinnya terina buzibu dituuma ate enjo ye malaika ekyo simanyi simanyi bakikirizibwa batekikirizibwa kubanga sinakulabayo omuntu gwayita malayika obulande ba jibuliru
6: jibuliru erabeera malayika
5: naye ngaekigambo malayika ngakyo simanyi naye nga liwani linnya ddungi nnyo kubanga yesenkaggale akuma emiryango gyejjana ali in charge
6: program Buzza Imam Abdulhamid Kizito Musinzalanga ge manyagange ndine Imam Ahmed Suleiman Kyeyune bakadde bafa

0: musala God made.
1: Hey, Moses.
0: Nkubuli amazo because by then Sebagale yaliwo yafunanga 5 million.
1: Bakansala
0: bafunanga sitting allowance. Naga zenyenda bongezo musala.
1: Sagala bubi.
0: Sagala nguzi wangu. Era Jennifer yakole ibintu bingi nyo. Natuleze ekibuga, nagugula ekibuga, nazimba enguudo, nga budget agina nsava, nga amaanyi agayina, nga Jennifer tagambwa.
1: Oba oli kubasiimu ogenze.
0: But Jennifer bw'amala okukola byonna byonna ebyo, bino bamu alina obiwulira. Mu byonna Jennifer bye yakolanga nga mwe musajja nga nefuna ba Jennifer 12 egwanga mbali nunudde bantereza mu corruption. Jennifer agenda abaako waalinnya awatalinnyika. Agenda ku Senale Park. Aganti mnebiyumba vya mjara nyakana
1: mbina
0: huo. Neliyuzio kazi yeta Amelia chamba de badeli yali minisa wa trade. Nangati gumukazi guwa wa watu manjira. Aliku Jennifer. Nangati nunguya kalu kuminya ya webi yitu. Chitawe ya tuwanga mungu kutuwali ya mwonsiko. Toja biku watako. Jennifer ayungu de na Amelia na ayungu la maje. Ukakana Amelia na asala ku Jennifer poste holo. Na mkama ya kutika mbroche kana kutika mbroche kana nangati guwe o literalist. Oyinza otya okujja omenya ebintu by'omwana w'omulwanyi era Jennifer byamulema ekyaddirira Jennifer agenda okulaba nga bamukuba ate nga bamukuba bali mwinaale mu munda infact akaluka bbiri kali ya bbiri kunaka kamala okugwa nga aba NRM bagudde bangi president ayita meeting entebe mu state house abuuza agamba lwaki NRM kampala yakoze bubi Ruhindi Fred n'agamba nti oyo mukazi atudde mu nsonda oyo musonda ng'otuleeta mu kibuga amenye byo enyumba z'abantu kati abantu bakyaye NRM mu Kampala. President akola statement
1: ya babwete. Wagambira nti yamumisa akalulu mu Kampala.
0: Exactly nanga nti nakuwa obutu otege mese mu Kampala Jennifer.
1: Katolia ne mese.
0: Mukazi gwe gonsudde.
1: Nawe katolia ne mese ziziba.
0: Kwe yawana nti neza ro Jennifer 12. Amazate ya mkubye. Jennifer mami simije wali jona. Jennifer alikulira. Yawandike barua ile kulira. Nabo emyezeji naga ti munonye zao nyana nache mwagala mbaviri dengenda Jennifer lwasiula ku state hall yapange mulukaze kitongo lezo na nali nyachi prade chikadde nga bantu basimbe nyiri ku state hall ya Jennifer kwa afuruma nkula kama mu 7 bino bana mutabimanyi iyi excitement yali ko bala I'm telling you
1: uli mutisa tiso
0: mukozi uli ni chabadde bala mu western bamwe gezo linyene wafe abayi wangeza wabala musajja agende mu ankole akole ebya
1: agenda
0: agende yo bana mzee kubula petwala vijeni wa msiwanu ni ya maliza Jennifer Gwanga aliduseemu na agenda kajakula mameka so chizibu chinawe chili
1: mbande manjite mwagala bulibu wangu ze mwagwanga
0: mwagwanga agamba beti kamyanti haka kudibe sinze Gwanga tukafawa kasa wanga baziko mezao wano baleke katibana mbagendo kuwa atako bana mzee mwaila mgezi kawele agenda kuli nya watali njika banja mwaila anga nena mjisemu fungize tenu ya sikula kwa mbremu yuri yake nobili na kugamba nti corruption ne enali mbali nga abana baza kumkazo kwempeta mukazi omu era ko kwata
1: ko sanja no mo sleep mu mami 7 era tegezaje
0: tichi somoka kubanga mu mami 7 nyini azenga kwa manipe mugamba bali yebuzi mumpe evidence mumpe mugamba bali yebuzi mumpe evidence so mwa ibala mno byako la zine kye ndowoza tine bala mwa kimenye tatu ali kutatu sobola na ye ali ndoza kola pi atunda pielo yu ajukubira kadigiri dife tulwanyisa nguzi bani bala machimanyi bulungi nyo otalo ali kutalusobola bino lesa musota kuli munta
1: mwezi simbade nawo wanongamba to buli bwenguzi mugwanga bususe go gandi mwe 7 ye base takola
0: mwe 7 ye ayinzo bai na will edwani senguzi nema mtu na government ngechali muno lwanga nansi ko otugamba ko ngani uyu mwana wa mulwanyi olwaba nansi ko lugalo kutu njia kwa wadano nguwangwe ina mwimu 7 yobaya kwa wata ya gala tanyinza kwa wadano nguzi na alu wangu lebi ya mara bisa ilami taso mwola kachirombana mchaliko ni namele mwawai imezi mivalo genda kulaba mwagwa ina wajoku linya nga tuwali nyika babeli nina mtisi mfungeze
1: kati basirike na wonga abala na wabande
0: basirike weba kwa mini sanzi chinana banabu kawe mwogela abala bakula chiku ya sebali ina wala ina wala sakelila
1: wakala wadi
0: baka la wano wana laibu lizumi yeba tawana bali mumba sekelila buna minister zibasi isi prime minister tali uo kati chongamba ndiro nagamba mchani na banja prime minister ne ya leta umuli ongo kwa bala mojukila na banja aga visente sene za na banja kwa sene si zoza walo na njinizo jagu waka lo okule linyo singe mkama au ula vichili kupa
1: echo stia chisude guango ukuloza ntipuli ya akole nyaba mulabe wa mwami
0: sebe kwa government kwa government neja nga yaba yekila

na te tukomya oje muri ne sura ya fe eitibwa suratu at-takwir nga takwir eri nyeryo liva mu aye soka mu sura eno egamba nti idha shamsu kuwirat bweri bere njuba ngezingiddwako ekitangaala kyayo enjuba nezingwako yonna n'ekitangaala kyayo nekivaawo bimukoye ebinene bigenda okubaawo olunaku lw'enkomerero lw'otuuse oba oluvannyuma lw'okutuuka kwalwo. Essuula eno gye tulimu suula ya 8:1 okusinziira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna eyina aya 29. Twabategeeza abatuwuliriza abatugoberera nti bwe tuba tusoma tafsiri tutunuulira tuyita mu mitendere egy'enjawulo. Tutunuulira akakwata akali wakati w'essuula n'essuula, tutunuulira akakwata akali wakati wa aya eziriraanaganye, tutunuulira amakulu g'essuula zino mu bufunda nga bwe twakola, tutunuulira ensonga lwaki aya ezirimu, tutunuulira ensonga zasinzirwa kukka kw'essuula oba ezimu ku aya, era nga tubategeeza bulijjo nti al Qur'anu yanqasimu ila qasmain. Qur'an eteekerwa emiteeka ebiri, ibtidaiyun wa sababiyun. Waliwo ekitundu mu Qur'an nga kyekisinga obunene nga Allah ayina bye yatubuulira mu bitundu ebyo nga tewamaze kubaawo nsonga wabula ye nga ayina bye ayagala okutugamba. Kyekitundu ekisinga kye bayita ibtidaiyun, okutubuulira byayagala okutubuulira okusinziira gyali subhanahu wataala. Kyekitundu ekisinga mu Qur'an byonna bigambo bye. Wabaawo ekitundu nga sababiyun, nga waagwawo ensonga, ensonga bwe yamala okugwawo ng'eya muzibe Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yeekabye bwe yali amugidde nga atuusa ddaawa ku bamu ku bakungu ba Quraysh. Eyali sababiyun, waliwo ensonga Allah subhanahu wataala n'alukasa essuula eyo oba ekitundu ekisinga okubeera ekinene ku ssuula eyo. Ensonga yonsa beetegerekeke akati twamaliriza emiterere gyonna ku ssuula eno ne tugiteekamu n'ebitundu ebyenjawulo bitundu bitaano. Tuli ku kitundu ekiddiira ekisembayo ekitandika ne aya ezigamba nti aliyo tuwulirize ezigamba nti innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Naam, bino bigambo bya mubako w'ekitiibwa Jibuliru amakuru bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyassa kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaye mutuusako ya Jibuliru alaihi salam. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin, owamaanyi malaika oyo Allah bwayogerako alina ekifo eri Allah nanyina arshi, nanyina arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'in thamma amin, akuwondirwa malaika bonna mu ggulu era omwesigwa eyo. Thamma amin, omwesigwa eyo gyawangaira ne malaika abalala era omwesigwa mu kutuusa obubaka mukama we bwamuwa. Kitundu ekyo twakimaliriza oba kye tugenda okumaliriza tugenda ku kitundu ekirala. Owa Allah yali ayogera ku lujegere olutuusako obubaka bwa Qur'an, bwamaliriza n'ayogera ku abututuusaako aya 22 wama sahibukum bimajinun, munnamwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agumanya obulungi kumuwangadde naye nemutegeera entegeera ye n'enneeyisa ye, muyinza mutya okugamba nti mulalu